0: kuai tuingua?
1: Ariana ricadere te corupang grazi.
0: Tenakwe, kuai tuingua?
2: Arkinar tot corupang grazi.
0: Tenakwe, ya nga wea totera.
1: Tangi bauri.
0: Auraki ya to waiata?
2: Stai upipiri.
0: Kapai. Mawai tu wai tu tuatai.
2: Me.
0: Ku. Kei tu pai tera, Ariana? Kia koe? Kapai. Okay. Kei te riti koe, my love?
2: Ai.
0: Okay. Toru. Pa.
2: Te tahi o pipiri, te rua o takurua, te toru here o pipiri, te wha o mahuru, te rima o koupu, te ono o whiti a nau nau e. Te whitu o hakia, te waru o rehua, te iwa o ruhi, te ngahuru o poutu te rangi, te ngahuru matahi o po inga whawha, te ngahuru marua o hakihara tua, te tau. Toru nui o matariki e.
0: Ka pai, auraki. Tino pai tau to my love?
2: Ai.
0: Okay, Ariana, kei te riti koe?
1: Ai.
0: Toru, fa.